0: Na kamana alin kuna te yachachis pang familia kuna ta llapanta wajlichinko. Kolkaya ta mana chanin pitarita munaspa. Kikin kreta islamanta paikuna juhnin profetan kong nirkan. Kreta runa kuna ka hina yuyapunin kanko. Milay salka animal kuna hinan. Rajrapo kunan. Kella kunan nispa. Chay niskan ka chikakpunin. Chay rayko paikuna takak arakta angyay. Ininin ko pe alin kanankupa. Judio runakunak yanka willakuyninkunatapas ama kasunankupak. Chikak kaimantat akakuk runakunak kamachikuskankunatapas ama kasunankupakwan. Chuyakakunapakka tukuy imapas chuyayatakmi. Ichaka huchawan kichaskakunapakpas mana inyakunapakpas mana imapas chuyakakanchu. Uyayninkupas konsensiankupas huchawan kichaskakaskangrayko. Paikunaka diosta reksiko ninkum. Ichaka ruayninkuangme diosta neganko. Chay kunataka Dios pas millakunmi, mana kasuko kuyung kanko, mana puni ima alin ruaitapas atinkucho.
1: ¡9 y 50!
2: Si kwani llaktama.

0: 1:57.
1: Apocalipsis capítulo 17.
2: Kanchis hatun pokuyok kah kanchis angel kunamanta hognenta hamuspa newarkan.
3: Hamuy, aska uno patapi tiyashak sinchimilla y rabuna warme huchachasta kaskantan rikuchis kaiki. Paiwangme kay pachapi reikunaka kili huchapi purirkanku. Kay pachapi tiyak runakunapas kili huchapi purininwangme binuanjina machaykurkanku.
2: Nispa, chaymantatak santo espiritu atinyempi chingnekman angel kapusawarkan. Chaypin huk warmita rikurkanes sansak puka manchay waka animalpi sillaykuskata. Chay waka animalme kanchis umayok chunka wakrayok kaska. Dios pa kontrampe rimay simikunawan junta kelkaskatak kaska. Chay warmika sanipuka p'achawan. Sansak puka p'achawan p'achaskan kaska. Chay p'achatak koriwan. Umilla rumikunawan. Perla kunawan sumakchaska kaska. Makimpita hapishaska kore p'ukuta milla kuykunawan juntata. Kheli huchape puriskan kunawan juntata. Mat empetak sasa intiendena suti kel kaska kaska.
4: Hatun Babilonia, rabunakunahpas kay pachape tukuy millakuykunahpas maman.
2: Niska, hinaspan chay warmita rikurkane Diospi iñakunak yawarninguan. Jesus pa testigunkunak yawarninguan ima machaska kashakta. Hinampaita rikuspas sinchitapone musparkane, chay me angel kanewarkan.
3: Imanaktintak muspasyanki? Nyukan wilas kay kichay warmi manta sasa intindinata. Warmita kepeh kanchis umayok chunka wakrayok manchay waka animal mantapas. Chay waka animal rikos kay kika nyao pangkarkan. Kunan kamanan kang nyacho. Ichaka chinkay chinkay ukumantang wicharimunka. Inas pang winyay chinkay mang ripunka. Kay pacha kamas kamanta pacha. Kausay libro pesutinko manakelkas kakakunatak. Chay manchay waka animal ta rikos pangko muspangkako. Chay waka animal mi nyaw pakarkan, kunang kamanang kang nyacho, chay mantaka kutimung karakmi. Entiendi ateka entiendichu, chay kanchis umaka warmeh tiyas kang kanchis orko kunang, kinayatak chay umakunaka kanchis reikuna kanko, chay kunamantan piskanya urmanko, uhnintak kamachikushan, uhnintak manara hamuncho, hamuspaka pisi timpulyatan kamachikunka. Nyao pakar kan chay man chay waka animal ka manang kang nyacho. Chay kapusak kak reymi. Pay ka chay kan sininting manta kukningmi. Winyay chingkay manta krisya. Chungka wakra rikos kay kika chungka rey kunan. Kama chinang ko pak atita manarak chaskih kunan. Icha ka chaskin kakong atita chay man chay waka animal wangkuska rey kunan hinapisi timpulata kama chikunan kupak. Chay chungka rey kunaka kuk yuyay nilayok mikanku, ati ningkutapas kamachikuy ningkutapas, manchay wak animal mang me kungkaku. Chay ray kunak kordero kontrang makana kungkaku, ichak kordero mpay kunata atipangka. Señor kunak señor ning, ray kunak ray ning kaskang rayku. Kordero ang kasyak kunaka, Dios pa wakyas kang kunang, akyas kang kunang, pay kunang inyipi kakata sayangku.
2: Nispa, angel kanilyawar kantakmi.
3: Rabuna warmeh tiyas kampi rikos kayke aska uno kayakta kunan, aska runa kunan, suyu kunan, tukuit aka rimah kunan. Rikos kayke chunka wakrawang manchay waka animal piwang mi rabuna warmita chekning kako, inaspa kichung kako, yatanang kako, ay chantapas mikung kako, ninawantak rupay kachin kako. Dios mi songkong kupi yuyay kachir kampay pamunaynin taruanang kupak. Ahinapin huk yuyay lakaspa kamachikunanko atita manchay waka animal man korkanko. Dios pa rimas kanko na huntakunan kama. Chay rikos kay kiwarme kakay pacha raykunata kamachik hatung liaktang.